Ya kaya na pingi yo, na pingi siyo na tango ya pasi, na toni nzoto na pasi, lokolo zalite.